mbokk mi ngi nonu tay ñi ngi ak dit ngir fasiyene dund ak gis lu diis lo xeyni ci deug deug bëgg na ko kon nañu tepp teppal te yër ko xol ko gis lamuy xiss ci jël ak ticci ticci dik ni dal ci deug deug bëgg na ko